Gattaca Vibes, we're at GV99.1. Sa oras na 8:53 in the morning. Sana'y marami hong nagu-good vibes at napapaindak sa mga awiting aming binibigay ho sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala, we got more. Madonna, from the 80s, Like a Virgin, on GV99.1.

0: 9:38 time all over the Philippines. It's your boy DJ Benjamin. Magandang umaga po. Ako po ang inyong pinakagwapong po ang amon. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes Station GV99.1. At welcome po sa programa kong Brunch Date.
1: I feel good.
0: Official lang inanunsyo ng pag-asa ang panahon ng tag-ulan. No? Sa gantong panahon ka, vibes, uso din ang sakit. Isa sa mga pinaka-hassle sa akin ay yung ubong may plema. Lalo na kung pabalik-balik, minsan mapapaisip ka na lang, kailan ba ang ending? O, sa ubong may plema ka, vibes, tuldukan yan. Gamit ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times a day uminom, okay na ulit. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbosystem plus Zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Sa ubong may plema, tuldukan yan. The end sa Solmox Advance with Zinc. O sa mga ka-vibes natin, kakabukas lang ng radyo ha. Bago po kayo lumabas, ito po ang ating maging lagay ng panahon ngayong araw. Southwest monsoon o hanging habagat affecting the western section of northern Luzon. Sa mga probinsyang ito naman, Ilocos Norte, Batanes, Babuyan Islands, makakaranas ng maulap o maulap-ulap na kalangitan na may pulu-pulo o kalat-kalat na pag-ulan at pagkidlat dahil yan sa southwest monsoon or hanging habagat. Para naman sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa, maulap hanggang maulap-ulap na kalangitan, no? Na may pulu-pulong pag-ulan din at thunderstorm, pulu-pulong pag-ambon. Ito naman ay dahil sa localized thunderstorm. Here in Pampanga, as early as 9:40 in the morning, we are already at 32 degrees Celsius. We are expecting rain showers today around 3 p.m. So if you have plans heading out this afternoon, don't forget to bring an umbrella. Oh, what else? It's gonna be hot over the weekend with chances of raining, but the weather is gonna be hot, okay? So good. Union. Magandang umaga ka, vibes. Today we're going to talk about this latest viral issue of Ateneo Manila basketball varsity players na viral to ngayong ka-vibes, ha? Yung dalawang player ng Ateneo de Manila basketball team na namatay sa Baler, ano? If I'm not mistaken. Nagpahayag na ng iba't ibang naglabas na ng iba't ibang statement ang pamunuan ng resort na pinuntahan. Yung Ateneo de Manila naglabas din ng statement, yung magulang ni Butterbone naglabas din ng statement, ha. Ay napag-uusapan natin, no pain, no gain, hanggang saan ka? O hanggang saan ang ibibigay mo para matupad ang pangarap mo? Diyos ko po. Huwag naman siguro sa kapalit ng buhay. Brunch Takes with DJ Benjamin. Kung meron kang gustong pag-usapan, pagkwentuhan, meron kang music request, pag-amin, or anything under the sun that you want to send to me, you can send them over to my numbers. 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Ang kaparehong mensahe ka, vibes, pwede mo rin ipadala yan sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar. You can send us a message there, and the numbers for our SMS line is also posted there. There will be an automatic reply if you were going to send us a message, alright? DJ Benjamin will be back after the short break only here at GV99.1. Your Get Vibes. The time all over the Philippines is...
2: It's 9:40 a.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na. Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
3: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
4: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
5: It's Melly Francis.

Shout out to all the Power Message Sender via Facebook and via SMS line. Kavibes, no pain, no gain. Hanggang saan ang kaya mong ibigay para maabot ang iyong pangarap? Yan ang ating services question today, ha? No pain, no gain. Hanggang saan ang kaya mong ibigay para madupad ang iyong pangarap? First, let's talk about ano bang pangarap nyo, ka-vibes, no? Pagdating sa iba't ibang aspeto ng buhay. Pamilya, edukasyon, trabaho. Lahat naman tayo, meron tayong goal that we want to achieve. First, let's talk about work. Sa trabaho, ano ba ang gusto mong endgame? Gusto mo bang maging presidente ng kumpanya? Maging team leader? What is your aimed development on your current career? Kung meron man, ha? Text mga kabayos, kwentuhan tayo. Aking mga numero, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Good morning, DJ Benjamin. Requesting po ng Lips of an Angel. Shoutout po sa ODL Girls. Stay pretty, guys, and salamat daw. Yan. Pabati niya, Jelay from Porak. Happy, happy listening, Jelay. Got your requested song. Lock and loaded na yan sa ating queue. Abangan mo lang, ha. Tutugtog yan.

10:13 time all over the Philippines, Good Vibes. It's your boy DJ Benjamin. Kayo po ay nakikinig sa inyong number one Good Vibes station. And welcome po sa programa ko, Brunch Lakes. No pain, no gain. Hanggang saan ang kaya mong ibigay para sa iyong pangarap? Ikaw baka vibes, ano ba ang iyong pangarap? Handa mong gawin para maabot yan? Shoutouts to Bian Carlos. Pangarap ko, kumita ng pera. Quote unquote pa. Kahit hindi na ako maging team leader, basta ang sweldo ko ay okay na okay. So far, okay trabaho ko. Malapit ko na matapos ang renovation ng bahay namin dahil sa aking magandang sweldo. Sana all. Dahil dyan, Bian. Pautang ako ng 1.5. Meron ka pala eh. Ay, congratulations, Bian, ha. Pagpagawa ng bahay, isa sa mga pangarap yan na pag natupad mo. Perfect. Kung ako din someday, no? At the moment, I don't have a property name under me. Bahay, lupa, wala ba? Pero sana soon, no? Karoon ng sariling bahay at lupa. Yung matatawag mong sayo, di ba? Importante din kasi yun eh. Napaka-importante rin na alam mo yun, meron kang titulo. Kung sakaling ikaw man ay umabot na ng finish line, meron kang may papamana sa anak mo, di ba? Manay mo, yung finish line mo, mas malapit pala. Maganda pangarap yan, Ben. Gagawin ang lahat para sa pamilya at pangarap. Siguro kung ano lang kaya ng utak at kakayahan, DJ. Yun lang po ang sariling sikap. Kagaya ngayon, masaya ako sa trabaho ko dahil ang kumpanya sa USA siya. Isa pa, pautang din 1.5Z. Yung vibes, ano bang pangarap mo? Ano bang gusto mong maabot? Hanggang saan ang ibibigay mo para maabot yan?

Good morning, DJ. Simpleng pangarap lang. Nasa pangalawang term na po ako ng master's ko. Tuloy-tuloy lang po para makagraduate ng mas maaga. Yan ang aking pangarap. Wow! Isa pang pangarap, no? Sana magkaroon tayo ng... pangarap ni DJ Benjamin, magkaroon tayo ng mundo na walang galit na tinutulak ng pagkamangmang. A world driven or a world... The world with anger driven by wrong reason. Yung galit ka sa maling dahilan, bad trip din nun. Kaya lang DJ, hindi po sa akin ang lupa sa mga magulang ko. Saka nakasarili na ako at in ko pang pag-aral metong itang bunsumi. Okay lang yan, Bin. Importante na pagawa mo yung bahay nyo. And the next goal mo na yan, alam mo nga vibes ko ano daw pinakaiba ng goal at saka dream, no? Ang goal is time-bound and measurable, no? In 5 years, gagawin ko to, ito yung mga steps. Yung dream, wala lang, pangarap mo lang. Wala kang means para kunin yun. Iniisip mo lang, sana maging billionaryo ako, pero tambay ka naman. American Express, Howie T! American Express! Tuloy-tuloy ang good vibes, tugtugan. Good vibes, ikaw, anong pangarap mo at ang, anong, hanggang saan ang kaya mong ibigay para madupad to? Text mo ako, good vibes, 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Pwede ka rin mag-send na mensahe sa ating Facebook page. Ha? Good vibes, tugtugan. Sa inyo, number one good vibes station, it's your boy DJ Benjamin. I'll be back after this awesome music by Natalie Cole. This will be an everlasting love playing here at GV 99.1. Your Good Vibes.

0: It's 10:20 a.m.
1: Ing oras sa iti, dadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panulong de kalidad at mayan kayang bulsa,
1: ipilit meta duan. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.
3: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
4: Sa bawat Pilipino na lumalaban araw-araw, nariyan ang diwa ng ating kalayaan. Happy Independence Day, ka-vibes! At laging tatandaan na tayo ay Pilipino, malaya at hindi pasisiin. Dahil ang pusong malaya, pusong masaya. Let's celebrate our freedom. This is GV99.1, your good vibes.
5: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
6: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
7: Let's go!
6: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Unilab yan.
10: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
11: Babala. Ito ang programang hahanap-hanapin mo na. Hola, this is your DJ Bella, ang DJ ninyong maraming daladalang babala. Tune in and listen to Babala every Saturday, 12 noon to 3 p.m. if you're ready for real talk, good vibes, and some caution in life. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1. Babala, bawal ang bad vibes, oh.
1: Engkanta nga ini, dadala na kaya kayo ng RightMed.
2: Panulong de kalidad at mayan kayang bulsa,
1: ipilit meta duan. Basta RightMed. Uling burimi, kumayap kayo.

0: Ayan yung number one Good Vibe Station
1: GV99.1.
0: Maraming salamat sa lahat na nagpadala ng kanilang mensahe. Anong pangarap mo, ka-vibes, at hanggang saan ang kaya mo ibigay para matupad yan? Sabi ni 4060, ako DJ, pangarap kong matapos namin ng asawa ko ang pag-aaral ng mga anak namin kahit mahirap. Araw-araw sipag lang. Para naman pagdating ng araw, eh kayang-kaya nilang humarap sa tunay na buhay. Shower out sa lahat ng mga magulang na nagpapaaral. Tsaka yung mga kakabayad lang ng matrikula. Kaya pa? Kaya pa ba ang buhay? 1733, DJ, dalawa ang puso ko, DJ. Pangarap kong magmahal pa ng isa na walang hinihintay na kapalit. Magaling ka. Nadagdagan mo ba? Sabi nga nadagdagan mo, huwag mo nang palitan, ano? Ikaw talaga.

So, on yung Pascual, lumabas din ang totoo na si Cayetano pa rin ang SP ni DJ Benjamin kahit paano may malinaw na sagot na ang Supreme Court. Abangan ang susunod na kabataan. Sa'yo, topic pangarap ko, may sariling business na mini-mart, ngunit hindi

Di natupad, maaga ng asawa. Maaga nag-asawa kaya nagtrabaho na lang ako, DJ. Malay natin kapag nakaipon, matutupad ko ang pangarap na yan. Kayang-kaya mo yan, Onyeng. Bakit yung sabi mong Supreme Court hearing yung final ni... What's the name of... Yung suspension na final ni... ng isang complainant. Suspension for the Cayetano Block. Pero wala pang Supreme Court ruling, ha? Na nagsasabing si Senator Alan Peter Cayetano ang... Senate President. As far as I'm concerned, okay? Parang merong isang private citizen na nag-file about suspension, and according to the Supreme Court, wala daw siyang rights para magsampa ng ganong klaseng motion. Binasura ng Supreme Court. But for the Supreme Court ruling na kung sino ang Senate President, parang wala pa naman nag-file about that as far as I'm concerned. But I'll double check, okay, Onyeng? Sana nga, pakilaman na ng Supreme Court eh, para matapos na itong sigalot eh, no? Magandang sila na yung kataas-taasang hukuman na ang magsabi kung sino dapat. Pero alam mo ka, baka vibes, hanggat maaari, hanggat wala nagpa-file ng reklamo, hindi nangyengilam yung Supreme Court. You know why? Kasi ina-acknowledge nila yung pagiging equal, no? Equal branch ng government. Mahirap dito, sa magkabilang grupo, no? Sa Cayetano Block at saka sa... Gatchelian Black, pareho nagsasabing, oh, pa-Supreme Court nyo na yan. Ang tanong, pag naglabas ng Supreme Court ruling, yung mga nag-wish ng Supreme Court ruling, baka sabihin naman na, bakit nangyayangilam yung Supreme Court pag hindi naman nila nagustuhan yung decision, ano? Pero ako, feeling ko, no, it's time, no? There are some netizen people who are saying that the Malacanang should intervene, but I beg to differ. Pag nangilam kasi ang Malacanang, maraming tao ang magsasabi na, bakit pinapanghimasukan ng Malacanang o ng executive yung branch na yan. So, feeling ko ang pinakatama, ang pinaka may ruling dyan dapat. Supreme Court. Denden San Pedro, shoutout sa mga classmate ko sa... sa university nila, sila John, McCoy, Pao, Sir Miko. Yeah. Thanks, DJ Benjamin. You're welcome. Nag-aral ka pa, Denden. Ano bang pangarap ng isang Denden San Pedro? Oh.

0: natin. So.
1: 10:43 ang oras natin sa buong Pilipinas, ka-vibes. Good vibes, suktugan. Good vibes, kwentuhan. Kung meron kang music request, greetings, or anything that you want to send over to me, pwede mong isend yan sa aking mga numero. 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

0: It's 11:20 a.m.
1: This time check is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
2: Hey, Kavibes, are you going out today? Don't forget to bring your umbrella, rain or shine. You're prepared for what's to come. This is a Good Vibes reminder from GV99.1, your Good Vibes.
3: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan!
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. Dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
8: Mommy, gustong atin lata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
9: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura, kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
10: United Home. Unilab yan.
11: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
1: United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.
0: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ now or online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the MixLR app and search for GB99.1.
12: I have headache. I have body pain.
13: Pag two, pwedeng flu.
14: Mag-BioFlu. Dahil pag may two symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
10: Unilab yan.
5: Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na!
16: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
17: Talaga lang ha?
16: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
17: Sandali, hindi pa ako tapos!
16: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
17: Thank you so much, amen!
16: Nakakalungkot.
18: Grabe kayo eh.
16: Minsan,
17: akala ko ba? Baby mo ko!
16: Nakakatakot.
18: Huwag mo nang isipin yun.
16: Minsan, nasa taas.
19: Lahat ng araw sa inyo.
16: At minsan,
19: titikman ninyo ang batas ng isang apel!
16: Nasa ibaba.
17: Oo, sinabi mo pa.
16: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 p.m. to 6 p.m. dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
1: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron, healthy blood para sa healthy glow.

0: R. Kelly Ignition GV99.1 Your Good Vibes.
1: Your Good Vibes GV99.1.
0: No pain, no gain. Hanggang saan mo ipaglalaban ang pangarap mo? Ka-vibes na po ang naging topic natin today. Ha? Let's read the last batch of the messages. Shoutouts to Norberto. Good morning po, DJ Benjamin. Pangarap ko pong sumikat sa buong mundo. Pangarap ko maging bukas na libro ang aking buhay. Gusto ko pong tularan ng idol ko po na si Dr. Jose Rizal. Pangarap ko pong maging tanyag na manunulat katulad po niya. Kahit mabaril pa po ako sa luneta at masambit ko rin po ang mga salitang nabanggit niya nung binaril siya. Okay lang po.
2: So nice!
0: Well, sana matupad mo yung pangarap mo, Norberto, ha? At sigurado babasahin ko yung mga libro mo. Hindi ko lang alam kung anong libro ang isusulat mo, pero sure, babasahin ko yan. Good morning, DJ Benjamin. Happy Throwback Thursday. This Mommy Pines requesting Against All Odds by Phil Collins. Sure, pa-play yan ni DJ Nice, di ba? Request daw, Against All Odds. Goodbye na tayo. O, ka-vibes, kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nandito na si DJ Nice para sa kanyang programang Isn't It Nice? Bakit parang wala kang mic, DJ Nice?
3: Isn't it na?
0: Oh, mahina nga.
3: Naka-on?
0: Naka-on naman, pero mahina. Shoutouts to MC Kale listening right now. Happy, happy listening. Tahimik alang hiring amiske bandalo bendalo tulfo. Namiss ko na yung bunganga niya. Pangarap para sa dalawang anak ko na lang, DJ Benjamin, lumaki silang masunurin at makatapos ng pag-aaral and wag nila pabayaan ang kanilang pagsamba. Yun lang, DJ Benjamin. Para malapit palagi kay Lord. Ano? Tama. Gail Santos sending us a message via Facebook as well. Pahabol, DJ Benjamin. Shoutout po sa kapatid kong si Ate Krishmel. Krishmel, welcome back sa Pinas. Enjoy mo lang ang bakasyon. Thanks, DJ Benjamin. Oy, welcome back sa Pilipinas. Ha? Dito po kami sa 4th floor PG building kung gusto niyo pong magpadala ng chocolate. Alright, one more message. Good morning, DJ Benjamin. Pa-request po ako ng Leave-In by Jesse McCartney. Always tune in po. Yan si Kuya Will. Ingat po sa pagbabiyahe, Kuya, ha? DJ, nice na balitaan mo itong dalawang Ateneo basketball players na namatay sa isang training bootcamp na tinatawag nila.
3: Oo naman, kasi yan ang trending nga ngayon, di ba? It has become a national issue.
0: Oo, iniisip ko nga kung sila kaya ay miyembro ng basketball team sa pangkaraniwang eskwelahan.
3: Siyempre, one of the top 2 universities yan, nagta-top 1 pa ngayon sa isang... In the Philippines. Sa ibang mga listahan, diba? Mm-hmm. Tapos, it's a prestigious school, diba? It's known for mga powerful tsaka affluent na mga alumni.
0: Mm-hmm. Doon sila kilala. And, yun na nga, international news, no? So, iba-iba yung opinion ng mga tao dito. May mga nagsasabing dapat managot yung mga yung eskwelahan, dapat managot yung coach. Well, andun tayo sa parte na, sigurado naman hindi intention ng coach na patayin yung mga player niya. But as a parent, di ba, syempre maghahanap ng kung sinong liable dyan. Maghahanap siya ng liability, di ba? Namatay anak mo, hindi mo naman pwede sabihin na, hindi, na it's an accident.
3: Hindi, dahil nga dyan, may pabaon ako sa yung spice. Marami! Kaya okay lang ba? Mabilisan ko na sa'yo kasi last day ko na to of the week.
0: Okay.
3: O yung una muna sa topic mo, sang-ayon ka bang iba ng Ateneo sa UAAP habang walang napapanagot sa pagkamatay nung dalawa?
0: Oh!
3: Kasi ano yun? Status quo? They're gonna continue as... di ba? Parang ganun.
0: Mm-hmm. Ako wala akong pagkontra diyan, DJ Nice. Wala akong pagkontra diyan. Hindi lang dun sa ano, sa I think mas maganda siguro kung manggaling sa mga players, no. Kasi ako bilang ako teammate, namatayan ako ng teammate. I don't think that I can perform sa ganong klaseng estado, but on the other side of the coin, pwede mo naman sabihin na dahil namatayan, gusto kong tuparin yung pangarap ng teammate ko at makapag-champion, di ba? You can use it as a fuel. Or, maghinay-hinay ka muna, magpahinga.
3: Hindi naman for the players eh. It's for the community din. Mm-hmm. And the athletic community din. Dapat ba yung UAAP? May gagawin sila kasi hindi rin nila masuspend yung coach, 'di ba? Dapat Ateneo daw yung gagawa noon.
0: Mm-hmm.
3: Oh, so dapat bang iban na lang yung school na sumali muna doon sa tournament as a basketball games. Mm-hmm. Nga for the season kasi alam mo namang they're just gonna go on as if ganun-ganun lang ba? Same coach, same everything.
0: Mm-hmm.
3: Oh, how are they going to proceed?
0: Oh, ang gandang magandang katanungan niyan. I don't think that the institution or the school itself Ateneo sanctioned this training, no. Hindi ko I don't have information.
3: Tahimik pa kasi sila eh. So let's just wait for the investigation to be completed.
0: Actually
3: for
0: they
3: them to make ano.
0: They've released a statement already. About sa pakikisimpatsa, pakikiramay dun sa mga magulang. But again, I don't think that the kasi ito yung nakwento ko kay KJ Boy kanina, no. Kami sa C80 training namin, dito yan sa ano ha, dito yan sa school namin dito sa Angeles ha. C80 training na intensive yan yung aming promotion, parang promotion rights. Intensive training na talaga nakakapagod na susubukin yung mental toughness mo. Pero kahit ganun, yung school nagpo-provide sila ng mga medical assistance, eh, no? Merong mga nurse or mga medical personnel na naka-standby. So sana ganun din yung ginawa ng Ateneo. I mean, ng Ateneo if they sanctioned the training, but according to the ex-players of Ateneo Blue Eagles sa basketball, eh ginagawa daw talaga nila yun, no. Meron
3: parang
0: pang isang
3: tradition under the coach, 'di ba?
0: Ayon pa sa isa sa mga training talagang susubukin niya yung mental toughness mo to the point na hindi na kaya ng katawan mo at yung utak mo na lang ang nagpapagana. So, doon pa lang parang talagang intense talaga tong training na to. Now, sa usapin naman na dapat ba suspendihin muna sila? Well, I don't have anything against that, no? Lalo na kung hindi pa tapos yung investigation. Bilang isang magulang, DJ Nice, no? Alam ko kung gaano kasakit yung pinagdadaanan nung, or at least I can only imagine, I mean, na kung ano yung pinagdadaanan ng magulang. Kung sa akin mangyayari yun, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. O, yun lang ba ang spice mo, DJ Nice? Baka meron ka pa dyan.
3: Pero mabilisan na lang, DJ Benjamin, kasi kaunti na lang yung time natin. Actually, marami pa naman ako, so okay lang naman sa akin, pero baka ikaw ay ano.
0: Sige, hanggang 12:30 tayo dito, gusto mo.
3: Usapin university, isang sikat na Catholic university dito sa Angeles City, ang kanilang administrasyon ay nireject ang mga proposed Pride Month activities.
0: Mm-hmm.
3: At kahit ang kanilang presidente, shinut down na yung mga appeal.
0: Okay.
3: So ano masasabi mo dyan?
0: It's a Catholic school?
3: Oh, dito sa Angeles.
0: Mm-hmm. Equivalent yan. Para sa akin, we should respect everyone's opinion, no? We should respect the opinions and the rights of those who want to do the Pride March or yung aktividad na yon. But also, malalim din kasi ang tradisyon at views and opinion ng simbahang Katoliko. And I think, if you want to be respected, we should respect their beliefs as well.
3: Pwede yung ganun sa mga UP, ganun.
0: Pwede siguro yun. Kasi, ano yun eh, state school yun eh. Pero, parang ang sinasabi mo na let's do a march or a event that goes exactly the opposite sa opinion o sa views o sa paniniwala ng isang institution. I think if we want to be siguro naman hindi pare-pareho ang opinion ng Katoliko at hindi pare-pareho ang opinion ng mga kapatid natin, o mga kabayos natin sa LGBT community, pero siguro naman I think na merong nakakaisip na if you want to be respected, respect others first, no? Wala namang problema 'yun. At Pride Month pala ngayon, no? Sabi ko, ba't wala pa tayong breaker? Happy listening sa lahat ng members ng LGBTQIA+ community waving the rainbow flag. Buwan niyo po ngayon. Isang
3: marami
0: buwan lang.
3: Marami rin kasing marami ko nakikita ang gano'n na yung stand nila, hindi na hindi na sa kanila, hindi na nila kinikilala yun, no? Hindi na, parang hindi nila hina-highlight. Yun nga, yung mga Pride activities, ganyan. Although, meron tayong ano ha, Ron.
0: Mm-hmm.
3: Oo, medyo na-late lang, pero dapat makikipag
0: tatakbo ka rin.
3: Natapos na. Dapat interesado sila makipag partner sana sa atin. Pero natapos na eh.
0: Mm-hmm. Ah, meron pa daw isang event eh ngayong month about Pride Month. So, abangan natin yan, ha?
3: Pero meron kasi yung iba, I guess, uncomfortable sila because mm-hmm. of their faith. Ganun.
0: Mm-hmm. And mahirap naman parang sabihin na ang lahat ng miyembro niyan eh ito ang opinion at mm-hmm. 'di ba? Eh sa kahit naman sa ibang faction
3: eh. Presidente ng US ngayon, 'di ba?
0: magkakaiba naman 'yan ng opinion niya. Oh. One doesn't represent the all 'yan. Ayan ang pag-uusapan.
3: Last two na lang.
0: Sige, hanggang 12:30 tayo dito.
3: Ha? May nag-text kahapon na baon sa ating spies.
0: Oh.
3: Ano raw masasabi mo sa mga religious groups na nagba-block vote? Anong? Tinext yun. Sabi niya, DJ, sa ating spies sticks.
0: Anong block vote?
3: Nagba-block voting. Ang mga religious groups na nagba-block voting.
0: What's block voting? I'm sorry, I'm not familiar with the term.
3: Pagboboto na, pagbotohan na, may listahan. Oh. Religious group, di ba? Parang they vote as one.
0: Mm-hmm.
3: Ganun.
0: Kanya-kanya naman ang opinion yan eh. Di ba? Kanya-kanya naman ang opinion yan eh. Pero,
3: wow!
0: Mahirap naman kung sasabihin ng isang institusyon na, kasalanan sa Diyos pag hindi ito ang may binoto mo. Huwag naman ganun. Huwag naman ganun. Ano? Kasi hindi talaga makatwiran yun pag sinabi mong, kasalanan sa Diyos pag ito ang may binoto mo.
3: I think parang, nakausap na ako before. Marami tayong listeners, ha? Mm-hmm. Na...
0: Mm-hmm.
3: Ay, there's just one, di ba? Do you know of any other religious group who does that?
0: Not in particular.
3: Ay, wala kang alam.
0: Wala.
3: Oh, hindi ko na lang i-mention.
0: Mm-hmm.
3: Pero marami tayong mga listeners na gano'n. Sabi nila, hindi naman yun talagang pilitan, eh.
0: Oo.
3: Pero... The reason why they're so successful as a church. So unite kasi sobra silang united.
0: Mm-hmm.
3: Sobra silang solid.
0: Mm-hmm.
3: 'Di ba yung like yung mga ibang church hiwa-hiwalay ganun.
0: Mm-hmm.
3: Lalo na yung mga ibang evangelical churches hiwa-hiwalay yan. Mm-hmm. For example, sila kasi sobrang solid.
0: Mm-hmm. So malaki ang numbers nila ganun.
3: Oo, pero hindi naman daw yan yung sapilitan talaga like if they don't feel like it, meron naman din daw sa kanila na hindi talaga sumusunod.
0: Mm-hmm.
3: Pero kasi I think that's one reason why they're,
0: successful naman.
3: Din as a church kasi nga sobra silang solid.
0: Mm. Tama naman, no? So, yan. Free will mo yan. Siguro naman, hindi naman magagalit sa iyo si Lord pag nagkamali ka sa pagboto, ha? Ayan!
3: Yun mo na yung iba. Next time na lang iba. So, sobra ka na sa spice.
0: Next week na natin yan. Papaalam na muna si DJ Benjamin, no? At next week na ako magbabalik, DJ Nice. Next week na rin tayo babalik, ha? Pero kung nag-enjoy ka sa kwentuhan, nag-enjoy ka sa tugtugan, kapit-bisig lang dahil nandito na si DJ Nice sa kanyang programang Isn't It Nice? Papaalam na muna po si DJ Benjamin. I'll see you soon sa inyong number one Good Vibes Station. Kami po ang GV99.1, your Good Vibes. It's 6 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by Bio Jessica.
2: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
7: Hey Ka-Vibes, always remember blow baguettes before you hit the road. Check your battery, lights, oil, water, brakes, air in tires, gas, engine, tires, and most importantly, yourself. Are you alert and ready? Stay safe. A Good Vibes reminder from GV99.1.
8: Pache RiteMed Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
9: Basta RiteMed, kita na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta RiteMed.
10: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
12: Panulong de karidad at mayankyang bulsa, ipilit metadwan. Basta RiteMed. Uling burimi, kumayap kayo.
13: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
14: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
15: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko.
16: Let's go!
15: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
16: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Unilab yan.
18: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
19: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
20: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
21: Drink light, live light, Sunmig Light.
22: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
23: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice.
24: For isn't it nice?
25: Isn't it nice?
23: From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV 99.1.
26: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
27: Happy 40 together years!
26: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
27: GV99.1.
26: We'll make you feel good anytime and anywhere. For many years to come, Baka Vibes.
27: This is your number one good vibe station, GV99.1.
6: This song is brought to you by Biojessic. Sa sakit na ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biojessic.

0: You're tuned into your number one good vibe station, GV 99.1. At kasama nyo si DJ Nice, dahil hindi naman holiday today eh. Hindi naman holiday today, kasama nyo si DJ Nice. Pero wouldn't it be nice kung si DJ Amir mag-DJ sa Friday? Kaso wala naman din si DJ Nice, no? O, si DJ Klee ang Friday eh. Wouldn't it be nice kung pwede si DJ Amir sa Monday? Because the Monday is a Pampanga holiday dahil ito ay ang commemoration ng anniversary ng Mount Pinatubo eruption. So it's a holiday in Angeles City and Pampanga. It's a special non-working day. Oh, DJ Amir, on air tayo uli mag-anak. Hindi na naman tayo magpapaalam. On air na naman tayo magpapaalam. We have a who's up, who's nice today. Hinahanap-hanap ko muna itong source ko ah, kasi merong analyst. Or marami raw ang nakakapansin ha, baka kasi may magalit. Huwag kayong magalit sa akin ha, yung OPM ba pare-pareho na yung tunog ngayon? O, ano masasabi nyo ha, yung OPM ba pare-pareho yung tunog ngayon? Uy, huwag kayong magagalit kasi paborito ko tong kanta na to. May time nga, ano, na-addict pa ako sa kanta na to. Araw-araw ko siyang piniplay nung back-to-back kami ni DJ Klee. Kasi araw-araw minumulto tayo ni DJ Klee noon. Diba? Kaya nga siya nanalo absent of the year. O ngayon, ba? Wala pa yata ng absent si DJ Klee ni isa. Pero mamaya na natin itanong yun sa ating music artist. Kasi sanay siya sa ano, music scene, no? Makiki-DJ Klee tayo ng very life. Mas kilala nila yung isa't isa. They move within the same circle, diba? So, siya na lang tanongin natin. Oh, diba? Hindi ka tanog? Ibang kanta na to. Unique Salonga ng Four of Spades. Sino? Akala mo same kanta, no? Hindi, hahanapin ko yung source ko ah. Pero yung sabi kasi ng analyst, it's more of, syempre ganito yung hilig ng mga kabataan ngayon, no? Kahit ako gustong gusto ko yung ganitong sound, hindi lang na-highlight yung iba. Marami pa tayong hindi na-highlight na mga sounds or mga independent artists na hindi napapansin. So kung gusto nyo mapansin, pwede kayo mag-guest kay DJ Klee, no? Meron siyang midday sesh every Friday ito. 12 noon to 3 p.m. So pwedeng-pwede nyo i-message si DJ Klee artist kayo. Hindi ganito yung tugtog nyo. Kasi ito yung ano, ba? Diba? Ito yung mga tugtugin halos natin na gustong-gusto ko rin naman. Kaso ito yung mga mainstream eh. A quick time check ka vibes.
1: It's 12:40 p.m. This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
0: A Cup of Joe, Four of Spades, Arthur Neri, Lejon. Sino pa ba? Yan. Diba yan yung mga hot na hot ngayon? At maiba tayo on a Throwback Thursday naman, Cutting Crew. Yan, Cutting Crew ang tawag dun sa kumanta ng kanta na ito. Ano ang haircut mo noon? Ano yung tawag dun sa haircut mo na yung hati sa gitna? Yan. Pag yung hati ko sa gitna, mapapansin ako ng nanay ko, sasabihin niya, kachupoy.

birthmark tayo na kulay pula noon, nag Elvis Presley haircut din tayo. Kiss me naman yung tawag. Talagang tinatakpan ko talaga, buti nabura na siya. Kulay pula talaga, nabilog na bilog sa noo, sa gitna pa. Lahat yata ng hairstyles na try ko niya. Pati yung semi-kalbo na tawag nila. Semi-kalbo yung tawag nila. Na-try ko na rin yun. Kasi nagpa-straight ako na sobrang tapang. So, nag-allergy tayo. Tayo talaga ay literal na ano. Literal po ako nakalbo rin noon. Ayun. So, wala pa yata akong haircut na hindi na-try so far. Eh kayo ka vibes, ano ba yung mga haircut na yan? By your cutting crew. Share nyo na yan, 0967-069-5768, 0908-516-4466.

At tayo pala ay affected na ng El Nino. No wonder it's so hot, di ba? And it's also so humid. Yung humidity pala natin ngayon, nasa 60%. Kaya grabe kalangkit dito sa Pampanga. Pero meron pa rin thunderstorm advisory si Pag-asa. Moderate to heavy rain showers, lightning and strong winds are expected in Pampanga maya-maya. Kaya importanteng dala natin yung ating mga umbrella, mga panangga sa ulan. At abangan nyo na lang na yung ating makakausap for Who's Up, Who's Nice Today dito lamang sa ating number one good vibe station, GV99.1. At nung kapanahunan mo, diba? Nung kapanahunan natin, hindi naman na mga ganito eh. Diba? Nung kapanahunan ko, ito yung hot na hot, usapang langit rin naman, Eraserheads with Alapa. On your number one good vibe station, GV99.1.

0: You're listening to the number one good vibe station from the heart of Central Luzon.
1: From the heart of Central Luzon.
0: This is GV99.1, your good vibes.
2: Abangan ang Rest Back Tour Pampanga Leg sa Wash and Dine Bistro with Coalesce PH live in Angeles City. Join Willa Baliw, Chelsea Alley, Setsuna, Tubero with performances by Imbuno, Kudos, and Chapters. Rest back na sa Wash and Dine Bistro, Mining Road, Angeles City on June 13, Saturday. For details, message Wash and Dine Bistro or Coalesce PH on Facebook.
3: You're tuned into your number one good vibe station, GV99.1. Your good vibes. Samahan nyo kami mga ka-vibes. Tayo ay live ngayon sa Facebook. Kung narinig nyo yung event na yon, paulit-ulit nyo naririnig, diba? Dito sa GV99.1. Kasama natin ngayon ang isang independent na music group. Music and production group, no, na independent. Ang Coalesce PH. Kasama natin sila today, live na live, virtually. So, tune in to your radio, GV99.1. Baka on the go kayo ngayon. And we also have our own TV channel, Signal TV Channel 306 nationwide at worldwide din po to, tayo online. So, in your radio streaming app or website like Mixler or Radio Garden, search GV99.1. Ayan, so introduce na po natin ang ating mga panauhin for today. We have our friends from Coalesce PH na darating sa Angeles today, ang napakaraming artists from all over the Philippines. Hello po!
4: Hi! Magandang...
5: Hi!
3: Hello at good afternoon po, no? So kasama natin ngayon ang mga founders nitong Coalesce PH, no? Sila ay parang non-profit music group and an independent music group. Ang kanilang advocacy ay i-highlight, no, ang ating mga local artists. So good afternoon po kay Ma'am Leigh Alex Flores.
4: Hi, good afternoon po, ma'am.
3: At kasama rin natin si Sir Vince. Oh, what is up,
5: yes,
3: Sir
5: Vince?
3: Yes,
5: good afternoon, everyone.
3: Oh, oh. And siguro, Throwback Thursday. Agad-agad, diretso na tayo sa ating Throwback Thursday muna, no? Na sino po ang paborito niyong pinapakinggan nung bata pa kayo, Sir Vince?
5: Ako kasi, sa bahay kasi namin, may ilig sila sa music yung parents ko, so... mostly folk music, yan, mga standards, mga pinapakinggan. So, na-expose ako sa maraming klaseng type ng music. Pero mas na-hook ako noon time ng mga, yan, grunge era, yan. Guns N' Roses, mga ganun.
3: Oh, Sweet Child of Mine, no? Tinatanong ko nga kayo kung anong kanta nyo. Bigla tayong napa-Earth, Wind and Fire, tsaka yung vibe. Sabi kasi kanina ni Ma'am Leigh, parang... Carpenters, eh. Magpapasample yata siyang konti na Carpenters, no? And, eto, hinahanap ko pa yung artikulo, no? Just to cite, sa Philstar ko siya nakita, merong parang isang analyst na ang napapansin daw niya, bakit yung OPM ngayon, eh pare-pareho ang tunog. Kayo po, anong masasabi niyo dyan as musicians?
4: Okay, sige, go ahead.
3: Sige po. Servants muna.
5: Sige. Sa tingin ko hindi naman eh kasi mostly yung tao ngayon mas exposed lang sa mainstream eh kasi maraming artist diyan sa independent scene na magagaling na iba rin yung tunog. So I mean kailangan siguro mas kailangan natin suportahan yung mga independent music scene na siguro may mga gigs na pwede ninyong puntahan na hindi masyadong exposed sa mainstream. Na yun. Marami doon, marami. So I think hindi naman pare-pareho. Masyadong magagaling na yung bata ngayon, mga bagong artist ngayon. Iba-iba na rin yung type ng music na yun.
3: Oo nga po, no? Parang golden age of OPM na madami rin magagaling. Talaga.
5: Marami.
3: Siyempre, sabi nga nila, kung pop station, halos yun nga, yun yung mga tugtugan, yun yung tunog.
5: Yun lang.
3: At parang yung sinasabi nyo is, marami lang yung hindi na-highlight. Kasi nga, mainstream music yung naririnig natin sa radyo. Eh kayo po, Ma'am Leigh.
4: I agree with Sir Vince. Actually, siyempre, nag-start kami nung high school. Naku, wag na nating hukayin yung edad, baka malaman pa nila. Anyway, It's a different stories kasi. Unlike dati, manual yung pag-aaral mo ng music. So unlike ngayon, parang feeling ko spoon-fed na nga halos. Pero aside from spoon-fed, I believe there are lots of artists ngayon na very unique. And I myself, nagugulat ako na ganun sila kagaling. Tapos at their age, napakabata nila. Pero yung mga music na nilalabas nila ngayon, yung mga nire-release nilang mga music is sobrang iba. So I guess they are unique and different in their own ways naman.
3: At ayun na nga. Thank you for sharing. At dahil dyan eh, medyo i-share niyo po muna sa atin itong Coalesce PH, no? It's a non-profit, independent group. Oo, music group and
4: yes,
3: production company, no? Paano niyo sinimulan ito?
4: Actually, siguro ako muna yung sasagot. Kasi ako yung based from Pampanga. So, I was doing productions na parang dati is more on corporate events kasi ako. So, parang relaxation ko once a month or twice a month, nag-o-organize ako ng mga gigs. And then, I came up with this outreach program na sineselebrate ko during my birthday. Dun talaga siya nag-start. So, from there, nag-organize na kami ng mga events. Usually, nagsa-search kami ng mga beneficiaries. So, aside from music, meron din tayong mga natutulungan na mga iba't iba, mga ano din, mga minsan may mga patients or yun talagang alam namin na hindi sila able or may medical conditions. And then, from the word itself, coalesce, it means coming together. So, the main purpose kasi talaga ng coalesce is sana maging united lahat ng mga musicians, especially artists here in Pampanga and locally.
3: So yan po ang kanilang advocacy, no? Yung ma-highlight po yung mga independent artists, yung wala silang recording company, walang may hawak sa kanilang recording company na malaki. So pwede kayo mag-get in touch with yung Coalesce nga, which is C-O-A-L-E-S-C-E. No, you can join us on Facebook GV99.1 kung gusto niyo sila makita. And later on, mag-share sila ng mga socials nila. Dahil meron din po kaming show dito, may advocacy din ng GV99.1 na Ma'am Lea at ano, Sir Vince, no? Just in case lang din na you have more local artists you'd like to refer, kay DJ Klipo, it's every Friday, 12 noon to 3 p.m. Yung midday sesh. So nagfe-feature po siya, hindi yung mainstream, as in mga Kapampangan, mga Bulacan, mga local artists, no? Rappers, acoustic artists. Kasi sa radyo, kasi medyo mahirap magpasok ng ganun dahil gusto nga naririnig ng mga tao yung mainstream eh, yung popular. So parang yes, as an advocacy po, meron din kaming show na ganun, na yung hindi nga nila napapansin yung sinasabi natin na pare-parehong tunog, maririnig natin yon dito sa GV99.1. At dahil hindi ito yung midday sesh, eh magpapasample ng very light na try lang naman, no, ni Ma'am Lay, cover ito. Kasi hindi naman ako yung midday sesh, no, na program. Although mamaya, baka makapag ano rin kayo ng something of your own, no, yung original nyo. Ano po kasi ang paborito nyong ipapasample sa atin, Ma'am Lay, ng Coalesce PH?
4: Ayan. Actually, I grew up listening to ano din eh, mga standard

0: na husky, very husky, no? Ganon yung style yata nitong si Ma'am Lay, no? At kahit virtual thank po you tayo, via Zoom po ang ating live interview today with Coalesce PH. Eh, rinig na rinig mo naman yung napaka-husky na quality at ganda ng boses ni Ma'am Lay. Si Sir Vince ba magpapasample? More of basis yata. More of basis.
1: Yeah, yeah. Okay, na si, okay na si Ma'am Lay.
0: Oo. So si Sir Vince na lang ang mag-i-invite sa atin. Shoutouts nga pala kayo na Sir Alfie Maliari at
1: yeah, Sir Alfie.
0: Si Ma'am Kimmy, no? Dahil pupunta sa Angeles City ang maraming magagaling na music artist from all over the Philippines. Tama po ba?
1: So, yes.
0: Ano pong ganap na ito? Ano po yung mga detalye?
1: Yes, we are inviting everyone this coming Saturday sa Ocean Dine Bistro, located along Mining Road, Angeles, Pampanga. So, this Saturday, darating po ang Rest Back Tour. So, ang Rest Back Tour is consists of Chelsea Ali and Willa Baliw together with Tobero and Setsuna. And yeah, and andyan din po ang Imbuno Kudo saka si
2: Chapters,
1: Chapters and si Tirada King. So yun po. Yun, so kita-kits po tayo diyan Sabado sa Washington.
0: Para sa mga rock fans ba ito? Itong Rest Back. Pag sinabi yes mong Rest Back, parang rock na ito. Yung parang ano namin.
1: Yes.
0: Stinger namin dito.
1: Yes, exactly po.
0: Pero na-amaze ako ha, itong mga artist ninyo, pag inisa-isa mo siya, ang lalaki na ng mga following nila ha. Kahit sa
1: yes
0: Facebook pa lang. Sa Facebook pa lang, lalaki na ng following ng mga ito. So, at least yes now we know rocky music is still alive. Diba? Very much alive.
1: Yes, yes.
0: It never died. Po, it never dies, died, and will never die. Tama po ba?
1: Yes, yes.
0: At tigasan po ang mga artist na ito kasi nakita ko parang lalaki ng mga following nila, no? Marami talagang tinatangkilik pa rin sila.
1: Si Chelsea Ali, actually new, pero yung mga members nila dati, formerly of Slapshack, and then si Willa Bali, matagal na po sa XCNN.
0: Ah,
1: so, Manila sila base. Manila sila base, and si Tobero, Manila base then. Setsuna is
2: Laguna from, meron din. Uh-huh. Laguna.
1: Si Setsuna, Pangasinan sila.
2: Uh-uh.
0: Ayun pala, no? From Pangasinan. Meron from Olonga po. Meron
1: yes
0: from Manila. Yung Slapshack po, naku. Lagi po nire-request sa amin yun eh. Pero hindi siya part ng aming ano talaga. It's not mainstream. Ika nga. we play mainstream. And noon, lagi may nangungulit din sa Slapshack. Kasi nga, I'm sure yung mga rock fans, alam na alam nila yung Slapshack at yung iba pa ninyong artist. So, this coming Saturday na po ito, tama? June 13?
1: Yes po.
2: Yes, ma'am. Yes,
0: anong oras po yung start?
2: Gates will open at 5 p.m. I guess yung mga front acts po natin will start as early as 7 p.m. or 6 p.m. if I'm not mistaken. So dapat po mas maaga para ma-secure nila yung mga parking slots nila.
0: Okay, so sa mga rock fans na ka-vibes natin from Pampanga, Angeles City, Central Luzon, ito na po yung Pampanga leg ng Rest Back Tour. So don't miss it sa Wash and Dine Bistro. Paano po ba pumunta sa Wash and Dine Bistro? Mining Road ito eh. No?
1: Mining Road.
0: Mining Road, Angeles City, and all you need to do is to Waze or to Google Maps nyo na lang sa itong Wash and Dine Bistro sa Angeles City. So don't you miss
1: along it. Mining Road lang naman siya.
0: Oh, kasi ito na yung Pampanggalig, no? Ng Rest Back
1: yes
0: Tour.
1: Po. Yeah. Yes.
2: Yes, ma'am. Actually, yung recent leg po is sa Bulacan, and last month I believe sa Laguna po yung recent Rest Back Tour. So we're just very lucky na yung next tour po nila is dito sa Pampanga. Kasi sila po talaga yung parang popular rock bands in the Philippines lately.
0: Opo. Tsaka yun nga, ako po mismo yung nakita ko na napakalaking following din nila, no? Ng mga
2: yes,
0: mag-guest
2: yes,
0: dito. Marami rin silang mga tigatagkilik, ika nga. So wag natin i-miss ito dahil sa Angeles City ito magaganap. At I guess once in a blue moon lang po ba ito nangyayari. So This one is organized in partnership with Coalesce PH nga. Okay, so one
2: yes, ma'am. May gusto yes, ma'am. Pwede lang pong i-add. I just want to say thank you so much to Wash and Dine Bistro, of course, for catering this event. Tsaka, actually, napakasipag po ni Sir Alfie and Ma'am Kim na magdala ng mga artists sa Wash and Dine, yung mga local artists po natin or popular artists in the Philippines. Lately, hindi po sila nagsasawa mag-support ng mga banda. At least po, lalo pong nabubuhay yung music industry dito sa Pampanga.
0: Okay, sige po. One last invite na lang po siguro and shoutouts po kung meron sila.
2: Alright, once again, I would just like to invite everyone this coming Saturday, June 13, 5 p.m. Wash and Dine Bistro Restback Tour starring Chelsea Ali. We have Willa Baliw, Tubero, and of course, Setsuna. Restback Tour 2026 presents Coalesce PH. Coalesce PH represents own force unity among artists, musicians, and local music community. So sana po, supportahan po natin lahat ng mga local bands, lalo na dito sa Pampanga. That's all. How about you, Vince?
1: All good na.
0: Okay.
1: Yan, kita kayo Sabado.
0: Okay. Baka may gusto kayo i-shout out. May gusto kayo i-greet?
2: Shout out. Shout out po namin yung mga ano namin pala, yung mga sponsors.
0: I think in ano baka brands po sila, ma'am.
2: Oh, nga pala. Oh, nga pala, sorry. Shout out
0: na. Sige po. Well, thank you na rin po sa kanila.
2: Price.
0: Yung alin po?
2: Opo. Oh, pero, yung pong selling price namin ngayon, ano pa, pre-sale price pa. So, I'm encouraging everyone na magpa-reserve na po ng kanilang mga tickets kasi pagdating po ng walk-in, iba na po yung ticket prices natin.
0: Oo. Kasi yung pre-selling price is 500, no? So walk-in is...
2: Yes, ma'am.
0: Hanggang kailan na lang yung 500 po na yon? Hanggang kailan na lang?
2: Yung until June tomorrow. 12 po yata. Until tomorrow.
0: Mga ka-vibes nating rakista, hanggang June 12 na lang ang 500 pesos na ano no ticket. At sa walk-in, mas mahal na ito. Kaya avail your tickets now at Wash and Dine Bistro. Maraming salamat po ulit to Coalesce PH. Sa mga gustong sumali sa inyong grupo, sa inyong music group, sa ipinaglalaban ninyo ang independent Philippine music, ayan, ang music ng Pilipinas at mga local artists natin, follow lang po nila yung page nyo, di ba?
1: Yes, yes. facebook.com/coalesceprod P-R-O-D.
0: Kasi merong Coalesce na walang PH. It's a foreign band yes, naman yun. Coalesce. Okay. Maraming salamat.
2: So important po yung PH. Ma'am, excuse me po, pahawil po pala shoutout po ng Pampanga Skate Community. Ayan, Pampanga Skate Community.
0: The skating community of Pampanga.
2: Opo.
0: Ayan, yes. Oo. Shout out sa inyo. Baka may malay nyo, may feature din natin yung mga skaters naman natin, no?
2: Yan!
0: Hindi lang, hindi lang yung
2: sana, ma'am. Para ano po, para ma-feature naman din sila.
0: Hindi lang yung mga musicians natin. Okay, salamat po uli sa Coalesce PH for joining us here. Ito na yung paborito ni Sir Vince, lalo na ito ay resbakan. Yan, sa Angeles City sa Washington Bistro. Salamat po ulit. Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Dito lamang sa ating number one na good vibe station, GV 99.1.

0: Engkanta nga ini,
1: dadala na kaya kayo ng RightMed.
0: Panulong de kalidad at mayan kiyang bulsa,
1: ipilit metaduan. Basta RightMed.
0: Uling burimi,
1: kumayap kayo.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

0: do.
1: Engkanta nga ini,
2: dadala na kaya kayo ng Right Med.
1: Panulong de kalidad at mayankyang bulsa,
2: ipilit meta duan. Basta Right Med.
1: Uling burimi,
2: kumayap kayo.

This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

tuned into your number one good vibe station, GV99.1, Stevie Wonder with Overjoyed. At ako'y overjoyed dahil merienda time na at meron pa tayong mura at sulit na mabibili sa panahon ngayon. Lalo na nag-close na naman ang, dineclare na naman ang Iran na closed ang Strait of Hormuz. Yan. Parang it's like a reminder sa atin na ongoing pa yan. At tayo'y affected. Eh ikaw, nakapag-gas ka naman nung Lunes. Late na ako nagpag-gas nung Lunes, but may pila pa. Nasa 7 pesos pa lang yung angat nung diesel kinabukasan, di ba? Tapos may panibagong ganyan na headline. Ay, muti na lang. At meron pa tayong may order. Pwede for takeout, pwede pa-deliver. From any branch of Delish Cheese Dough Pizza. Tapos ayun nga, as low as 229 pesos lang. Paghanda na tayo, they'll be open for franchise again soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. At huwag pa rin natin kalimutan yung Father's Day. Kung pinag-celebrate din natin si nanay ng Mother's Day, pag-celebrate din natin si tatay. Para hindi paminsan, hindi naman lagi si tatay yung nagbabayad. Yung iba-iba yan sa mga pamilya, no? Iba-iba naman ang setup sa pamilya. Merong KKB, meron si nanay. Basta laging tulungan, di ba? Kung sinong meron. And merong pre-Father's Day special sa Capito Sports Bar. Oh, pupunta pala dyan si Soul Balladeer Jarrett Bolden. Yan, sa June 20 Saturday. Kasi June 21 yung Father's Day, diba? So, party-party ng konti with tatay and the family, June 20 Saturday, 7 p.m. onwards. Reserve your seats now. I-message nyo yung Capito or Capito Sports Bar sa Facebook. At syempre tayo ay overjoyed dahil hindi kailangan mahal ang future ng anak natin or mga anak natin. Enroll now sa Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to senior high school with ABM, STEM, at UMS. May 11,000 pesos ESC subsidy for grade 7 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. At huwag nyo nala rin kalimutan silang i-follow, no? Lahat ng mga na-mention ko sa Facebook, sa mga Facebook pages nila. Nang sa ganun, makapag-inquire na kayo directly from them before going directly there. Dahil nag-close ng Strait of Hormuz. De, planuhin natin yung ating mga trips, ika nga. Dineclare na naman yan, no? Ni Iran. Kuno. Okay, basahin muna natin yung detalye. Hindi ko pa kasi nababasa yung detalye, pero that's not welcome news, for sure. No? Uy, natutuwa naman ako kasi dumadami na yung followers na ating Spice Takes. Kahapon nga may nag-suggest na ng topic. Oh, yung Spice Takes, yung aming handshake ni DJ Benjamin. Kasi nga, di ba yung spice ko, parang dun ko na iniiwan. Usapin politiko mula umaga, bakit daw hanggang sa isinit nice? Kaya iniiwan ko doon sa Spice Steaks. Oh, may nabitin pa kanina, sabi niya, 5095, nakakabitin naman yung kwentuhan ni DJ Benjamin at ni DJ Nice. Mas kahapon nga, merong nagpasuggest ng topic for Spice Steaks, yun nga ang block voting. Anong masasabi nyo sa mga religious groups that vote as a group? No? May listahan ka lahat. Lahat yun, boboto nila. Lahat yun, boboto mo. Ganon. Yan. Yan yung, ano ah, ka-vibes natin yung nagpa-entry yan. For Spice Steaks. O, nandito rin si Nanay Pines at nagpa-thank you siya dahil plinay ko ang song request niyang Against All Odds by Phil Collins. Nandito rin si 3264, DJ Nice, ma-play po ng song na Rasputin by Bonnie M. That they do.
ayaw magpakita ni Rasputin. Pero I think mga genre mo, no? Yung mga Rasputin yan, ganyang genre. Pang throwback Thursday. So marami tayong na-play na genre mo today. You two might be overjoyed, overloved. Shoutouts din kay Mr. Gasgas. Ayan. Hindi yung... Lagi niya nire-request yung Still na ano 98 Degrees. Na maganda rin yung kanta na yan. Isa sa mga paborito kong boy bands ang 98 Degrees. Pero ang pinaka-paborito ko is Boys to Men. Kahit hindi tayo nag-play ng Boys to Men. Si Bian Carlos. Ayan, good afternoon sa'yo. Medyo na late yung pagkakita ko ng song request ni Beth na You'll Be in My Heart. Kakatapos pa lang nila magbayad ng tuition fee. Yan, kaya punta na kayo sa Nazarene Academy Incorporated at mag-enroll na kayo dyan. Busy now sa preparation sa mga school supplies, pambaon na weekly, lalo na sa mga private school siguro, no? Scheduled na ba soon? O, kailan ang pasok ka ng mga ibang private schools? Kasi yung mga public halos may pasok na sila. Shoutouts to my hubby, nakakabalik lang sa office. Keep safe. To Lizelle Malinaw. Oh, hindi na pala tayo nakapag-invite sa ating live podcast. Pero ayun, kung gusto niyo rin humabol dyan, nakasama natin si Coalesce PH. Isang independent ano music group yan. At abangan nyo, bukas, ito exciting to, matunog to, lalo na sa Angeles City, ang Barabas. Yan. Kasi parang advokasya din natin yan yung ano, yung mga music artist ni DJ Klee sa show niya usually. Pini-feature yan. So bukas yan sa Midday Sesh with DJ Klee. Same time, same frequency, GV99.1. And we will make it through the ring. Dahil need ko ng good vibes. This has been DJ Nice. Watch out for DJ Kakay. On GV99.1, your good vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey Kavibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!
1: Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga kabibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga kabibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, your Good Vibes.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
8: It's Melee Francis.

0: It's 5:40 p.m.
1: This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
2: Hey, Kavibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV99.1, Your Good Vibes.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko! Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nagbuy sa Aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at bulsa.
9: GV99.1 is hiring. We are looking for a salesperson. Must have a background with marketing. Apply now. Just send your CV or resume to yourdriveradio@gmail.com.
10: Ang init ng lagnat, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan kaya most trusted fever medicine brand ng milyong-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
14: It's a belly friend.

0: magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
3: Let's go, Lala!
2: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
4: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Unilab yan.
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
7: It's Melly Francisco.

Makapagpahinga tayo, no? Makapag-relax-relax ka na naman. At para sa mga papasok bukas at walang holiday, eh congratulations. Kasi nga, double pay yun. Samahan nyo pa ng Monday, Pampanga Day, eh di, long, long, long weekend. Ano ba ang balak ninyo ngayong long weekends, mga ka-vibes? Ano pwede nyo sa akin i-share? Kasi ako wala pa akong balak eh. Pag-usapan natin yan. At kung gusto nyo meron tayo pag-usapan on air, or meron kayong gustong i-shoutout, song request, or anything na ipapabasa nyo po sa akin, pwede nyo po akong i-text sa 0967-0695-768 or sa 0908-516-4466. Baby, if you want me to... And like and follow nyo na aming mga social media accounts sa Facebook, TikTok, X, and Instagram. Just simply search GV99.1. At mapapakinggan din po 24/7 sa Signal TV Channel 306. At sa online, just download the MixLR app and search GV99.1. At sa aming YouTube channel naman, just simply search GV99.1, your good vibe station. Sana mas okay pa kayo ngayong gabi. Sana wala kayong nararamdaman. Sana wala kayong iniisip kung hindi magpahinga lang. Sana kung meron po kayong nararamdaman ngayon, pagod lang na pisikal, hindi pagod na utak. Nakakaisip ng kung ano-ano. At para sa mga magpapahinga, maglo-long weekends, iplano nyo na yan. Planuhin nyo na. Isagad nyo na. Magpahinga na kayo. Maglibot kayo. Ay, pinatubo day pala bukas. Sorry naman. Ay, sa Monday, oh, nagkamali ako. Pampanga day tuloy. Pero to double check ko yan, oh, pinatubo day. Maraming salamat, 6116. Mount pinatubo day pala sa Monday. Pasensya na po. Holiday po yan sa Pampanga. Baka mamaya, pati yung mga Karatig probinsya, hindi nagsipasok. Sa Pampanga lang po, ang Mount Pinatubo Day. Maraming salamat sa correction mo. Pasensya na po. Woo for you, you, at dahil, di ba, mga throwback-throwback tayo ngayon. Kasi nauso dati ang throwback Thursday. Nauso yan sa mga social media, di ba? Eh di, magpapatugtog tayo ng mga throwback songs ninyo. Mga throwback, yun na muna ipa-priority natin ngayong gabi. Gusto ko magiging masaya tayo. Gusto ko matutulog tayo nakangiti. Meron bang ganon? Matutulog ka nakangiti. Or matutulog kang kinikilig. Kaya wala naman nagpapakilig sa'yo, wala tayong magagawa. Gano'n naman talaga eh. Ooh, ooh, kaya naman makabas ako yung magbabalik maya-maya. And let's play the song. Let's play the song Answer the Phone by Roxy. And once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibe.

you're still listening to GB99.1, your good vibes. My name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes, connection na yung mga vibes. Pakasam niyo po ako hanggang 9 o'clock na lang po ng gabi. Kaya kung meron po kayong gustong pag-usapan, song request or anything po na gusto niyo ipabasa sa akin on air, kaya pwede niyo po akong i-text sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Mga guys, ano ba ang gagawin ninyo ngayong long weekend? Kung may mga plano na ba kayo? Ano kasi nyo na muna mag-relax? Kaya ngayon mga guys, di na muna tayo magta-topic for today. Magdala natin dagdagan yung mga iniisip ninyo. Mag-chill-chill lang muna tayo. Patutugtugin natin ang lahat ng inyong mga song request. Yung lahat ng mga Throwback Thursday song ninyo. Send nyo yan ha. Ulitin ko, ito po yung ating mga number sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. At sige, basahin ko muna yung mga text messages bago tayo magbalik tugtugan. Ito, galing kaya 7969. Good evening, DJ Clark. Pakiplay nyo naman po ng Heaven by Your Side by A1. Galing yan kay Gretchen ng Porak, Pampanga, and another texter. Galing kay 5975. Good evening, DJ Clark. Pwede po bang mag-request ng I Love the Way You Love Me by Boyzone? Sige, ipi-play natin lahat ng yan. Now that you're gone, I see it all so clearly. Me at the door with you in a stare. Galing kay Ma'am Maricastolia Fernando. Hi po. Kumusta po, DJ Clark? Okay lang naman si DJ Clark. May mga kailangan lang ayusin. Happy Thursday, pa-play naman po ng Apata. Thanks and pa-shoutout from Santo Cristo, Guagua. More power sa GB. Ingat! DJ Clark, ingat po kayo lagi. Maraming salamat, mag-iingat din po kayo. At baka meron po kayong ibang song request, Ma'am Marquez Tulia. Throwback tayo ngayon eh. Priority natin yung mga dating ano, alam nyo naman, yung mga dating mga nausang handa, yung mga sikat noon. Ibigay natin lahat yan.

Guys, kung meron kayong ano tawag dito? May mga naiisip kayong mga ganitong type of music, medyo mellow la, para at least 'di ba? Pang pa

0: And you are still listening to GV99.1, your good advice. My name is DJ Clark. It is now 8:56 na po ng gabi sa buong Pilipinas. 4 minutes na lang ay magpapaalam na ako, mga ka-vibes. Bago ang lahat, sige, babasahin ko muna inyong mga pabate. Mga song requests, ipi-play po natin yan. Kaya ila-line up natin yan. Kaya i-text nyo na yan, mga ka-vibes, ha? Sa 0967-069-5768 or sa 0908-516-4466. Galing kay 2792. Hi DJ Clark, kala ko wala ka. Pag nagsisit in ka, lagi ka nandyan. Pero sa programa mo, late ka. May mga tinapos lang po kasi kanina. May mga kailangan tapusin. At kaya medyo na late lang ng pasok. Pero kanina pa po ako nandyan sa office. At sabi niya, dagdag niya pa, pa-request naman ng kantang Summer Paradise ng Simple Plan ng I Choose You ni Mario. Please, please. Sige po, ako nang bahala dyan. Kaya kung meron po kayong gustong ihabol na song request, ila-line up ko po yan kahit di ko na oras. Para sa inyo yan eh. At galing kaya 3144, DJ, kamusta po? Ingat po kayo palagi. Ay, maraming salamat po. At kayo rin mag-iingat. At okay lang naman si DJ Clark. Pa-request ng Forevermore by Side A. Na-line up ko na po yan kanina. Sana napakinggan mo. At nag-enjoy tayo. Nag-enjoy kayo sa mga sinend nyo sa akin. At pa-shoutout din daw kay Kuya Reggie Lopez. Kasama ko po siya dito sa Auto Repair Shop. Galing yan kay Adrian Rivera from Bacolor, Pampanga. Kaya shoutout sa iyo, Sir Adrian ng Bacolor, Pampanga. At kasama niya ngayon si Kuya Roji Lopez. Sana na-enjoy ninyo ating mga niline na mga throwback Thursday na song. Para sa inyo eh. And I will keep you safe and strong. Kaya pwede nyo pa rin ihabol yan kahit wala ako ah. Line up ko pa rin yun, ha? Ay, abay, hintayin ko yan. Ano, mga vibes, kamusta naman ang inyong Thursday? Eh, kung okay lang naman, eh. Eh, tayo na yung magpapaalam. Abangan niyo po ako every Tuesday and Thursday from 6 p.m. to 9 p.m. sa programang Good Vibes Connection. At para sa mga nalulungkot or may mga dinadala ngayong gabi, eh, pwede niyo yung pag-usapan. Kung sino man ang nakaaway mo o hindi kayo nagkaintindihan, eh pag-usapan nyo po yan. Kailangan mapag-usapan niya, hindi nyo po pwedeng kim-kimin yan at hahanap ng simpatya sa ibang tao. Kailangan nyo kausapin yung isang tao para ma-solve po yan. Ayun na mga vibes, that's it. Kailangan na natin umalis. Kailangan na natin mag-line up ng song. Mga song request ninyo. Abangan nyo lang yan, ha? Kaya naman, mga vibes, once again, my name is DJ Clark. Sa programang Good Vibes Connection, only here on GV99.1, your good vibes.
1: Feeling dizzy or weak in the heat? Rest and hydrate. Heat exhaustion is real, so stay safe, ka-vibes. This is a Good Vibes reminder from GV99.1.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lala!
3: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: This is your reminder. You're allowed to be naughty. You're allowed to be curious.
9: You're allowed to be flirty.
8: And you are definitely allowed to talk about it.
9: Join us every Sunday from 9 p.m.
8: to 12 midnight on The Bed Hours with your double trouble DJs,
9: Ang Nuyami and Charmy DJ, DJ Julicious, together with
8: Ang Inyong Forever Young, DJ Young.
9: Only here on your number one good vibe station,
8: GV99.1.
10: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the Mixlr app and search for GV99.1.
11: Mga suki! Order na!
12: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
11: Aray! Sakit! sakit ng katawan ko. Saglit lang.
4: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
11: Wow! Mas pinagaling pa?
4: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
11: Ito na yung sisig. Pinakbet, kare-kare.
4: Extra galing. Para extra ka rin. New Alaksan Extra.
12: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: You are currently listening to GV99.1.
15: Your good vibes.
16: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Dun ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan, kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
17: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Sa sakit ng ulo o lagnat, dito na sa magaling magpagaling. Biogesic.
19: It's Melee Friday!

sa buong Pilipinas, 6:30 ng umaga! Good morning! Wala hong pasok ang karamihan ho sa atin. Malaya ho kayo sa trabaho today. Dahil today is the Philippine Independence Day. Ngayon ho'y araw ng kalayaan. At sa buong Pilipinas, pati na rin sa iba't ibang parte ng bundo na meron hong Pilipino, we treat June 12, 2026 as a day to commemorate the Philippines' independence matapos ho ng ilang centuries na pamamalagi ho ng mga Espanyol sa Pilipinas. More than 3 centuries of Spanish colonial rule. Noong 1964, Republic Act No. 4166 was signed, moving the celebration of Independence Day mula ho sa dating July 4, which is the date of the establishment of the Philippine Republic in 1946. On June 12, 1898, General Emilio Aguinaldo, nakalaunay naging presidente, proclaimed Philippines independence mula ho sa Spain sa Kawit, Cavite. Habang winawagayway ho ang bandera ho ng Pilipinas at pinatutugtog on the background ang Marcha Nacional Filipina. And this year marks the 128th anniversary ng Philippine independence. Isang paalala ng mga sakripisyo at tapang ng mga nakipaglaban para sa kalayaan ho natin. At ang establishment ng isang republika na malayo na ho sa panghihimasok ho ng bansang Espanya. Kung maalala ho natin, it was the year 1565 nung nagsimula hong i-colonize ho ng mga Espanyol ang Pilipinas. When Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi arrived in Cebu and established the first permanent Spanish settlement before transferring the seat of government sa Maynila noong taong 1571. Earlier, Ferdinand Magellan made landfall and claimed the islands for Spain noong 1521. Napaka mayaman hong history ng Pilipinas, ano? Pero ngayong araw ho ba ng kalayaan, masasabi ho ba natin na tayo'y tunay na nga bang malaya? Kasi ang ating pinag-uusapan dito ay ating kalayaan mula ho sa bansang Spanya. It would happened 128 years ago nung nagsimula ho tayong mag-celebrate ng Philippine independence. Pero sa mga ilang mga bagay-bagay at mga issue, hindi pa ho tayong nananatiling malaya. Halimbawa, kung ako tatanungin ninyo, saan ka ba gustong lumaya, DJ KJ? Ako ay gustong lumaya sa kasinungalingan ho ng mga nailuklok sa pwesto. Sa kaguluhan ho na minsan ay iniisip ko mukhang sinasadya hong malito ang mga tao. Diba? Nakamit ho ang kalayaan dahil ho nagkaisa ho ang mga Pilipino. Lalo na yung mga matatapang talaga na nagpunyagi ho sa kalayaan. Diba? Eh tayo, hindi ho natin magawang magkaisa eh, di ba? There are external threats in the country, but tayo mismo sa sariling bayan ho natin naglalaban-laban at hindi nagkakasundo, hindi marunong magrespetuhan, di ba? Ng kanya-kanya ho mga kuro-kuro at mga opinion sa loobing. Ay, masasabi ho ba natin tayo malaya? 6:18 ang oras sa buong Pilipinas. Samahan niyo ako till 9 o'clock today! Habang tayo ho ay magpapatugtog ng inyong mga paboritong mga awitin, kung meron ho kayong mga request, ipadala niyo ho sa akin, ha? 0967-069-5768 or 0908-516-4466.

Yeah, good vibes and the headlines here with the morning roundup. Maya paya bakabalen. Magandang umaga Pilipinas at isang mapagpalayang araw ho sa lahat. Ngayong araw ho ng kalayaan. It's 128 years of Philippine independence that we are celebrating ngayong araw ho na ito. June 12, 2026 and it is a regular holiday sa mga ka-vibes ho nating mga obrero. Magandang umaga ho sa inyo. Sa mga may pasok today, double pay! Sa mga walang pasok, at mag-e-enjoy ng isang mahabang weekend. Sana all. Diba? Lalo na dito sa Pampanga at Angeles City. Declared na special non-working holiday. Kung di ako nagkakamali ha, double check ninyo. Ang Lunes, June 15. At medyo magiging masarap ang tulog ho ninyo kahit na magpadire-dire. Huwag naman sanang dire-diretso na maantulog ng ilang araw. Hindi naman maganda yung ganon. Dire-diretso yung paghiga-higa at paghila-hilataan nyo dyan sa inyong kama. Diba? Pero may mga kilala kong ganon eh. Ay mga estudyante, kapag araw ng pasok, aba, talagang hindi agad nakatutulog. Nagpupuyat talaga, ano? Hirap sila makatulog. Pero kapag na wala namang pasok, pag weekend naman, aga naman natutulog. Baligtad, di ba? Ano talaga? Ibig sabihin, pwede nagpupuyat sila sa pag-aaral at nag-e-enjoy ng tulog kapag weekend, di ba? Pero ako talaga, baligtad din talaga. Oh, siya, mga gandang umaga ho sa inyong lahat. Samahan niyo ako. We're live on Facebook. Pwede ho ninyong panoorin ng programa. That is facebook.com/GB99. Pwede ho kayong mag-comment at magbabati dyan, ha? Make use of our Facebook Live. You can also listen to us sa magitan ho ng GBAM 792 naglilingkod sa bayan. Sa telebisyon, Signal Digital TV Channel 306. Sa ating online audio streaming, mixlr.com/gb-99-1. At Radio Garden, mga ka-vibes. Kung kayo ang tatanungin, saan o kanino nyo ba gustong maging malaya? Sabi nung kaibigan ko kanina, araw ng kalayaan ngayon, pero hindi ko ramdam, sabi niya. Sabi ko, bakit naman? Kasi daw hindi pa daw siya malaya sa misis niya. Hindi natin papangalan. Sabi ko, bakit ba? Bakit nagpaalam ka ba? Tapos ayaw kong payagan. Ganun ba yun? Eh, kung ako yung tatanungin, masabi ko na ito kanina eh. Sabi ko kanina eh. Nais kong lumaya sa kasinungalingan ng mga nakaupo sa pamahalaan. E nais ko rin hong lumaya sa korupsyon na ilang dekada at ilang siglo na rin hong namamalagi sa Pilipinas. Eh, nung panahon ng Espanyol, may ganyan na rin, di ba? May korupsyon na rin nun eh. Nung panahon ni na Padre Damas, oh. May ganyan na rin tayong pinag-uusapan. Diba? Hanggang ngayon, problema pa rin natin yan. Ano na? Ay, nako. Saka yung mga nakaupo sa gobyerno na walang katapatan. Diba? May gulay. Diba? Napakatataas pa ng posisyon sa pamahalaan. O siya, 6:48 ang oras sa buong Pilipinas. Ako isa pa sa mga nais kong maging malaya ang Pilipino. Yung tinatawag na crab mentality. Pag may nakikita ang isang

0: Nangyari minsan dahil meron hong nakakante na ego o yung tipong nabababaan sila sa kanilang mga sarili kasi hindi magkasigidad lang naman kami. Pero bakit ako hindi ko kaya magawa yung ginagawa niya? Kaya imbis na gumawa siya ng paraan para umasenso sa buhay, binababa na lang niya ibang tao para hindi siya masyado nasasaktan. Ganun ba yun? Diba? Halimbawa, yung mga taong nayayabangan sa kapwa-tao, diba? Yabang-yabang yan. Kasi keso daw, dahil mayaman na daw siya ngayon. O yung daw, gwapo o maganda. Apakayabang na daw. Alam nyo, minsan di naman nagmamayabang yung mga tao. Tahimik lang sila. Inggitero ka lang talaga. check mo rin. Baka mamaya hindi naman talaga sila nagmamayabang. Ikaw lang talaga yung inggitero o kaya inggitera. Kaya nagkakaganyan ka. Diba? Focus on your self-development. Kung paano mapapainam mo ang inyong buhay. Hindi yung tipong paano mo masisiraan ang kapwa-tao para maging pantay na lang kayo. Huwag ganon, ha? Dapat kung magkapapakakrab mentality ka man, huwag hilahan pababa. Dapat hilahan kayo pataas. Ganon dapat yon. Di ba? O mga ka-vibes, kung may greetings at request bukod hudo sa mga nabangit kong mga chat box, pwede ho kayong mag-text din sa akin 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Ngayon ho'y araw ho ng Biyernes, mga ka-vibes, ha? At kahit na araw ng kalayaan, pag-usapan natin, may isang personalidad ho na medyo nabawasan ho ang kanyang kalayaan dahil siya ho'y na-aresto. Oh, ito ho'y si Chavit Chingson, a former governor po ng Ilocos Sur na si Chavit Chingson ay inaresto kahapon ho ito ng sa Quezon City dahil ho sa cyber libel. Yan. Ayon ho yan sa isang spot report. So ayon ho sa report na ito, itong 84 anyos ho na dating politiko at sikat ho na personalidad ay naaresto ho sa kanyang residence sa Quezon City on a warrant issued by Vigan City Regional Trial Court Branch 21. At nasa custodian na ho siya ngayon ng PS-12, Police Station 12 for documentation and proper disposition. Siya ho'y nagpiansa naman sa nagpiansa ho ng 60,000 pesos at na-release din ho siya on that same day. Kaya sabi ko sa inyo, nabawas kasi nakalaya naman eh. Pero siya'y nakabail. Pansamantalang kalayaan ang tawag ho doon. Hindi ho ibig sabihin na siya'y nakapag-bail eh, tapos na ang kaso. Ha? Sige, 6:52 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Sa inyong mga greetings at requests, ipadala nyo na ho yan sa ating Facebook Live, facebook.com/gv991. At akin na ho babasahin yan later. But for the meantime, kamustahin natin ang lagay ng panahon, lalong-lalo na sa mga may lakad ngayong long weekend. Ano ba lakad ninyo? Saan ba kayo magpupunta? O ito na nga, ayon ho sa bagong.pagasa.dosc.gov.ph, meron bang bagyo? Ang sagot ng pag-asa, wala. Pero meron ho tayong easterlies affecting the eastern sections of southern Luzon, Visayas, and Mindanao. Tayo ho'y makakaasa ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms of Bicol Region, Eastern Visayas, Caraga, at Davao Region. Dahil ho sa easterlies at partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ho ng ating bansa dahil ho sa localized thunderstorms. Sa ating sunrise, 5:27 kanina, at ang sunset asahan at 6:25 p.m. Oras sa buong Pilipinas, 6:53 na ng umaga. Time for our instant shoutout. Ito na nga, babasahin na nga. Magandang umaga sa ating Buena Mara today. It's Ate Rizzo Gamboa. Good morning. Happy Friday to you too. And happy Independence Day. Hello to Nanay Pines Jackie. Happy long weekend. God bless you always. Hello din kay Ma'am Mary Jane Agkawili David na lagi nakikinig kasama kanyang buong pamilya. Ang David family nakatutok kay Eugene, Jane, Kim, Kenny, Bubbles, Kurt ng Purok Dos, Barangay Pampang at sa kanyang mga apo na nasa Canada, kina Dominique, Luke, Leona, Rafa, Coco, and Riley. Maganda umaga po sa inyo. Si Nanay Pines at nagre-request ng kantang Gabriela by Cat's Eye. Alright. We'll try to play all of those requests for you later. Oh, happy Independence Day sa mga matagal may jowa, may asawa at single na ngayon. Yun ba? Ah, iba-iba Independence Day pala yun. O siya. Maganda umaga kay 2808. Shoutout daw sa mga taga Nordville 14 ng Cuyos family. Happy Independence Day daw sa lahat at pa-request daw ng sabi nila ng Agaw Agimat. Parang wala pa ako niyan sa playlist ha. I'll try to check. Hello and thank you kay Master Pogi. Magandang umaga sa iyo. Oras po natin. It is 6:55 ng umaga. It's time for our first batch of headlines today.
1: The morning round of headlines. The morning round of headlines.
0: BIR nagsampa ng 1 billion pesos na reklamong tax evasion laban kay dating Bamban Mayor Alice Guo.
1: The morning round of headlines.
0: Resort sa Dipakulao, Aurora, ipinasara ng local government unit matapos ang insidente ng paggalunod ng dalawang student athletes.
1: The morning round of headlines.
0: Dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson inaresto sa Quezon City sa kasong cyber libel.
1: The morning round of headlines.
0: At private prosecutors para sa impeachment trial ni VP Sara ipinakilala ng House Prosecution Panel.
1: The morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating unang batch ng headlines yung araw ho ng Friday.
1: The morning round of headlines.
0: Nahaharap sa panibagong kaso si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Matapos magsampa ang Bureau of Internal Revenue o BIR ng reklamong tax evasion sa Department of Justice. Batay sa pagsusuri ng ahensya, umabot sa mahigit 1 bilyong piso ang tinatayang hindi nabayarang buwis ni Guo. Matapos umano siyang mabigong magsumite ng income tax returns sa loob ng ilang magkakasunod na taon. Lumabas din sa isinagawang investigasyon ng may-ari na may mga ari-arian at transaksyong pinansyal na nauugnay sa dating alkalde kabilang ang mga real property, sasakyan, bank transactions at iba pang mahalagang asset. Dahil dito, sinuri ng BIR ang mga dokumentong nakalap at inalam kung tugma ang mga naitalang gastusin at pag-aari sa mga naideklarang kita. Sa kanilang naging pagtataya, may nakita umanong hindi na ipaliwanag na pagkakaiba sa mga record. Bunsod nito, naghain ang ahensya ng reklamong may kaugnayan sa hindi paghahain ng tax returns at umano'y pag-iwas sa pagbabayad ng kaukulang buwis. Samantala, nananatiling nakadetine si Guo habang inaharap din ang iba pang kasong isinampa laban sa kanya.
1: The morning round of headlines.
0: Ipinasara ng lokal na pamahalaan ng Dipakulao, Aurora ang isang resort na pinangyarihan ng malagim na insidente kung saan nalunod at nasawi ang dalawang student athletes ng Ateneo Blue Eagles. Kasunod ito ng ipinalabas na temporary closure order matapos magsagawa ng inspeksyon ang lokal na pamahalaan sa utos ni Mayor Danilo Tolentino. Lumabas naman sa pagsusuri na nabigo umano ang naturang resort na sumunod sa mga halagang safety standards. Binigyan din ng lokal na pamahalaan na nila. Anila bahagi daw ng hakbang na ito ang kanilang pinaigting na kampanya para sa kaligtasan ng mga turista at mas mahigpit na pagpapatupad ng mga ordinansa sa mga tourism establishments. Matatanda ang naganap ang insidente noong June 8 sa gitna ng team building activity ng Ateneo basketball team na ikinasawi ni Narine Baterbonia at Divine Addili. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng LGU sa mga kaukulang ahensya upang matiyak na sumusunod sa safety protocols ang lahat ng pasilidad sa turismo at maiwasan ang kahalintulad na trahedya. Nagpaabot din ang pakikiramay ng lokal na pamahalaan ng Dipakulao sa pamilya at mga mahal sa buhay ng mga nasawing atleta. Inaresto naman ng mga otoridad ang negosyante at dating Ilocos Sur Governor na si Luis Chavez Singson sa kanyang tahanan sa Quezon City kaugnay ng kasong cyber libel. Isinagawa ang pag-aresto ng Quezon City Police District o QCPD matapos maglabas ng warrant ang Regional Trial Court Branch 21 sa Vigan City. Ayon sa QCPD, dakong hapon nang isilbi ang warrant sa loob ng isang pribadong komunidad sa Barangay Ugong Norte. Matapos ang proseso ng booking, agad ding pinayagan si Singson na makapagpiyansa ng 60,000 piso. Iginita man ni Singson na ang kanyang pagkakaresto ay may kaugnayan umano sa kanyang pahayag laban sa korupsyon at sinabing may politikang motibo ang kaso. Patuloy pang hinihintay ang opisyal na pahayag ng kampo ng dating opisyal hinggil sa kaso. Ipinakilala na ng House Prosecution Panel ang unang batch ng mga private prosecutors na tutulong sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga ito ang mga abogado mula sa iba't ibang law firms na voluntaryong sasama sa paghahanda ng kaso, partikular sa pre-trial conference sa darating na June 18 at sa mismong pagdinig na nakatakda sa July 6 sa Senado bilang impeachment court. Mariin namang nilinaw ng mga abogado na wala silang natatanggap na anumang utos o direktiba mula sa Malacanang kaugnay ng kanilang partisipasyon sa kaso. Ayon sa ilan sa mga abogadong kabilang sa grupo, ang kanilang pagtanggap sa papel ay nakabatay sa profesional na tungkulin at hindi sa anumang ugnayang pampulitika. Sa kabila ng mga lumulutang na isyu ng koneksyon sa ilang personalidad, tiniyak din ng mga ito ang kanilang gagamparang trabaho ay nakatuon sa pag-aayos ng mga ebidensya, dokumento at paghahanda ng testigo para sa paglilitis. Samantala, naging usapin din sa press briefing ang interpretasyon sa bilang ng boto na kailangan sa impeachment. Iminungkahi ng isang mamabatas na dapat lamang ibatay ang 2/3 vote sa mga senador na aktwal na lalahok sa paglilitis at hindi sa kabuuang bilang ng mga miyembro ng Senado. Git naman ng ilang kinatawan, wala pang malinaw na desisyon mula sa Korte Suprema hinggil sa eksaktong paraan ng pagbibilang ng boto sa isang impeachment court. Kaya inaasahang patuloy itong pagdedebatihan sa mga susunod pang araw. The Morning Roundup Headlines. At yan ho ang ating tampok na balita today. Oy, dun sa mga vibes nating may mga pahabol na mga pabate ah. Ipadala niyo na ho sa ating ho mga numero 0967-0695-768 or 0908-516-4466. Pwede rin ho kayong manood na ating Facebook Live. facebook.com/gv991. O siya mga ka-vibes! Oy, Friday ngayon, mga nakakaligtaan nyo ha. It's Legal Vibes Day today. Kung may mga katanungan legal kayo, ihanda nyo na ho yan. Makakasama ho natin mamaya si Attorney Will Rivera sa programang Legal Vibes. Hello to Ma'am Aida Carano. Good morning. At saka kay Gianna Mirel Zabata. Happy birthday din daw kay Olive Lopega. Good morning. Introduce myself as Lo. She said, you're a liar. I said, I got it going on. Oras natin ay... I'm on fire. 7:03, time check brought to you by San Miguel Pale Pilsen. Magbabalik po ang The Morning Roundup dito lang sa GV99.1 at GVAM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak. Rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise.
3: exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
4: Ako ay Pilipino. Kinararangal at minamahal ang bayan kong Pilipinas. Iniibig ko ang aking lahi sa manlulupig di pasisiil. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang Pilipinas! Maligayang araw ng kalayaan mula sa inyong Good Vibes Station, ang GV 99.1, your good vibes.
5: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
6: For inquiries, call FiberX Hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
7: Mommy, gustong atinlata, liyo, putla, bota kulang kadaya.
8: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening gustong dieta at ehersisyo.
9: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.
12: Capito Sports Bar in Mabalacat just got bigger, better, and fiercer. The best of billiards, open tournaments with the champs, the finest live bands, UKTV rooms, grilling stations, and more. Visit Capito Sports Bar along MacArthur Highway, Mabiga, Mabalacat. Open 24/7 with free entrance. Follow us on Facebook or find Capito Sports Bar Mabalacat on Google Maps or Waze.
13: Mga suki! Order na!
14: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra ang kita.
13: Aray! Sakit ng katawan ko! Saglit lang!
15: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas pinagaling pa?
15: Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
16: Pa-order pa po!
13: Ito na yung sisig! Pinakbet, kare-kare!
15: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
17: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
18: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na! Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
12: Different choices, same normal. Trust, abot kayang family planning para sa lahat.
19: Sa ubong may plema, subok ko na ang Solmox Advance with Zinc. May laban ka na sa plema, meron pa itong zinc na tinatarget ang tirang virus at bakterya. Dahil dyan, bilis ginhawa in as fast as 3 to 5 days. Basta 3 times day uminom, okay na uli. Available pa ang Solmox Advance sa tablet man o liquid. Switch to Solmox Advance with Zinc. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Solmox Advance. If symptoms persist, consult your doctor. Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
3: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check a check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV 99.1.
12: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
20: Happy 42 together years!
12: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
20: GV99.1.
12: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
20: This is your number one good vibe station, GV99.1.
19: This song is brought to you by San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer.

0: Guy 0168 wishing everyone a happy Independence Day. May everyone exercise their freedom and rights wisely. May everyone be financially free. Nakikinig daw sila ngayon habang papunta sa Maynila. Ingat po kayo at magandang umaga. Thank you so much for choosing us as your background habang nasa biyahe kayo. Sana nag-i-enjoy ho kayo. Magandang umaga kay... Haba na listahan ito. 2230. Ay, ang mga kabibes natin mula sa Zamboanga City. Magandang umaga, mga fish vendor po ito na nakikinig sa atin dyan sa Zamboanga. Shoutout kay Papang Temi. Puyat daw si... At saka si Mamang Teli na puyat daw. Shoutout din daw kay Auntie Alma, Auntie Sandra, Auntie Vanji, Auntie Gigi, Auntie Carmen, Auntie Rowena, Ate Chong Chong, kay Ate Tintin, Carl, Say, RR, CJ, Uncle Dodong, Junel, special mention daw kay Jun Jun. Atik-atik lang, bili ng load pero uutangin lang pala. Hindi ko naintindihan. Sana wala namang bad words sa sinabi mo. Hindi ko naintindihan eh. Pero maganda umaga. Ang naintindihan ko, inutang ang load. Ganun ba? Oh, good morning. Muchos gracias, DJ. Kidaw con todos. Maganda umaga po sa inyo. Kailan kaya ako makapupunta dyan sa Zamboanga City? Balita ko, napakaganda daw ng inyong lugar. Sige. Oh, maganda umaga po. Ay, 7:51 na. Again, pwede ho kayo mag-comment na sa ating Facebook Live. And also, we're live on mixlr.com/gv-99-1. Bago tayo magpatuloy, ating munang batiin ating mga sponsors and advertisers. Thank you so much for your support to your Good Vibe Station. Kung nag-crave ho kayo ng pizza, order from any branch of Deli's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Sila po ay malapit na magbukas ulit for franchise, so stay tuned. Follow them on Facebook, Deli's Cheese Dough Pizza. Hindi kailangan mahal ang future ng anak mo. Enroll now at Nazarene Academy Incorporated, open from nursery to senior high school, with ABM STEM at YUMS or HUMS. May 11,000 pesos ESE subsidy for grade 11 at 20,000 pesos SHS voucher for grade 11 learners from public schools. Nazarene Academy Incorporated, quality education made affordable. At dahil weekend ngayon, and it's gonna be a long weekend, visit the bigger, better Capito Sports Bar in Mabalacat City. Pero ho silang back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 at libre pong entrance dyan sa Capito Sports Bar in Mabalacat City. If you work hard, you gotta play harder, right? So, you deserve it, lalo na kung kayo masipag naman, di ba? So, subukan nyo dyan sa Capito Sports Bar, Mabalacat City. Sige. Maganda umaga rin, kay... O kanina ay nagpapabati mga taga-palengke ng Zamboanga City. O hindi magpapahuli yung mga kabibes ho natin. O, dito ho sa Pampanga naman. Karang makiramdam kayong Pampang Public Market, ang pong San Nicolas Public Market. Maya payabak po kekongan. Ating mag-text sana. O di mamaya, siguro ano natin to kay attorney, no? Later, baka meron siyang maipapayo ho sa inyo. O sige na, mga kabibes. 7:53, diretso na tayo sa instant shoutout nyo muna bago tayo magbalitaan. Maganda umaga kay paring Brian B. Carlos. Happy morning din sa iyo. Happy Independence Day. In advance, happy birthday kay nanay daw ni Mrs. Nako, pare ko, hindi mo naman nilagay ang pangalan ng nanay ng Mrs. mo. Ayan tayo eh. Ha? Nanay Pangsiyagi, maganda umaga. Oh, siya na. It is now 7:54 in the morning. Marami-rami ho tayong kailangan pag-usapan pa. So, might as well.
1: The morning round of headlines.
0: 15 kababaihan nasagip sa illegal surrogacy operation sa Porac, Pampanga. 3 suspect arestado.
1: The morning round of headlines.
0: Department of Labor and Employment nag-issue ng subpoena kay Ateneo Coach Tab Baldwin, kaugnay ng pagkamatay ng 2 student athletes ng Ateneo.
1: Good morning.
0: At mahigit 38 million pisong halaga ng shabu at cocaine nasabat sa by-bust operation sa San Fernando, Pampanga. Tatlong suspect arestado.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye nating top 3 headlines today.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Nasa gitna ng National Bureau of Investigation o NBI ang 15 kababaihan at naaresto ang tatlong suspect sa isinagawang magkahiwalay na operasyon laban sa isang umano'y illegal na surrogacy agency sa Porac, Pampanga. Pinangunahan ng NBI Human Trafficking Division, katuwang ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO ng Porac, ang operasyon matapos makatanggap ng ulat laban sa grupong House of Surrogacy PH. Inireklamo ang ahensya sa umano'y pagre-recruit ng mga kababaihang kapos sa buhay upang magsilbing surrogate mothers kapalit ng pera, gayon din sa pamemeke ng ilang impormasyon sa mga dokumento ng mga sanggol. Nagsimula ang investigasyon matapos umanong magsumbong ang isang dating surrogate mother na nagsiwalat ng umano'y mga irregularidad sa operasyon ng ahensya. Sa isinagawang surveillance, natukoy ng mga otoridad ang dalawang pasilidad na ginagamit ng grupo. Isa sa mga lugar na tagpuan ang mga buntis na kababaihang pinaniniwala ang bahagi ng programa, habang iniulat namang kinukuha agad ang mga sanggol matapos maisilang upang maipasa sa mga kliyente. Kinumpirma rin ng Department of Health na walang rehistro at kaukulang akreditasyon ang naturang pasilidad upang magsagawa ng mga serbisyong may kaugnayan sa surrogacy at iba pang medical procedures. Sa tulong ng NBI Central Zone Regional Office o NBI CELRO at iba pang kaukulang ahensya, matagumpay na naisagawang operasyon. Samantala, inihahanda na ng mga otoridad ang mga kasong isasampa laban sa mga naarestong suspect kaugnay ng kanilang umano'y pagkakasangkot sa illegal na gawain.
1: The Morning Roundup Headlines.
0: Pinagpapaliwanag ng Department of Labor and Employment o DOLE si Ateneo Blue Eagles head coach Tab Baldwin kaugnay ng patuloy na imbestigasyon sa pagkamatay ng dalawang Ateneo student athletes sa isang team building activity sa Aurora. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, personal na pinadadalo si Baldwin sa tanggapan ng DOLE sa Lunes upang sagutin ang mga isyung may kinalaman sa kanyang Alien Employment Permit o AEP at iba pang usaping kaugnay ng insidente na ikinasawi ni na Rene Clert Baterbonya at Divine Adili noong June 8. Kasabay ng sabina, inaatasan din ng DOLE ang Ateneo coach na magsumite ng kinakailangan dokumento at paliwanag hinggil sa mga naging hakbang para sa kaligtasan ng mga kalahok sa aktibidad. Binigyan din ni Tolentino na maaring magkaroon ng kaukulang aksyon laban kay Baldwin kung mapapatunayang may paglabag sa umiiral na mga regulasyon. Kabilang sa mga posibleng hakbang ang pagsusuri sa kanyang permit sa pagtatrabaho sa bansa at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng pamahalaan kung kinakailangan. Samantala, nagpaabot naman ng pakiramay ang kalihim sa mga naiwang pamilya ng dalawang nasawing atleta. Sa hiwalay na pahayag, sinabi ni Ateneo President Father Robert Yap SJ na pansamantala munang hindi gagampan ng kanilang mga tungkulin o gaganap sa kanilang mga tungkulin sina Coach Tab Baldwin at Team Manager Epoch Kimpo habang isinasagawa ang internal investigation ng universidad. Tiniyak din ng pamunuan ng Ateneo ang kanilang pakikipagtulungan sa mga otoridad upang mabigyang linaw ang lahat ng pangyayari kaugnay ng insidente.
1: The Morning,
0: bagsak sa kamay ng mga otoridad ang tatlong suspect matapos masamsam sa kanila ang mahigit 38 milyong pisong halaga ng hinihinalang illegal na droga sa isang by-bust operation sa San Fernando, Pampanga. Kinilala ang mga naaresto na pawang mula sa Metro Manila at Cavite na nadakip sa Barangay Del Pilar matapos ang operasyon ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 3 at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA. Umabot sa humigit kumulang 4 kilo ng hinihinalang shabu at mahigit 2 kilo ng hinihinalang cocaine hydrochloride ang nasamsam ng mga otoridad mula sa mga suspect. Tinatayang aabot sa higit 38 milyong piso ang kabuhayan buwang halaga ng mga nakumpiskang droga. Ayon sa mga otoridad, nagtungo sa Pampanga mga suspect mula sa Metro Manila at Cavite upang isagawa ang umano'y